0: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
6: Joy FM!
7: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magahisgot sa inyong ginahambin nga balatian. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Bingher Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: Hello, hello, good morning, mga ka-joiners natin dyan. Today is Saturday, October 10, 2026. Welcome sa ating programang Pag-amping sa Maayong Panglawas with Ma'am Doc Nay. Kaba na to si Ma'am Doc Nay, mga ka-joiners, no? Naka-live streaming po ta kanuna yung mga ka-joiners. So, if wala mo yung radyo karon, pwede na kayo mumuato sa itong Facebook page nyo. Nyalang tawa among live stream din, ha? Ayan, mag-comment po mo. Naamoy mga pangutan ng mga ka-joiners. Ayan, Ma'am Doc Nay, basige, gusto ko i-greet itong mga listeners at mga viewers karon.
1: Good morning sa Ma'am Jams. And then, syempre, sa lahat ng mga taga Kanami Marketing sa Baogo, good morning kay Jimarie at saka kay Nining, yung aking greatest assistant. But of course, Ma'am Jams, wag natin kalimutan si Madam Lulu, si Mami Joy. Good morning po, Madam, Mami Joy, at saka syempre kay Sir Romy Elospa at sa lahat ng mga taga Yaki Kadapawan. Good morning po sa inyong lahat at saka syempre sa lahat ng mga nakikinig dito sa Caraga at hindi lang sa Caraga pati sa Karatig o Karatig Bayan na nakikinig na mayroong mga radio ngayon. Magandang mga umaga po sa inyong lahat. At saka Ma'am Jams, today is Happy Fiesta Day sa Santa Fe.
0: Ayun, Happy Fiesta.
1: Happy Fiesta po sa mga taga Santa Fe. Sana all mabusog. At saka sana all wag malasing, no? Ma'am Jams, pwedeng kumain, pwedeng uminom konti, wag lang maglasing dahil uuwi pa kayo sa inyong mga tahanan, no? Sa inyong mga balay. Ayaw pagpalabi para makadrive pa pag-uli.
0: Ayun. Ayan, good morning din po sa ating mga viewers at listeners dyan sa Gov dyan, dina sa Lupon, sa Banay-Banay, ingon man dina sa Mati City, o din sa East Coast, no? Din sa San Ignacio Manay, sa May Tarragona, and Boston, Baganga, and Katiel. Ayan, good morning sa itong mga listeners din, ha? Kamusta man ang inyong Sabado? Ayan, uban-uban namin ninyo ni Doc Bing, karong adlaw, no? Para sa itong programa, para daghan po daga magkat-on na mga ka-joiners, no? Para po ka nang murag ma-check po na ito ba nga, are we doing the right things for our body or we are not doing the right thing, diba? Ano man ang mga ka-joiners, murag health check, ha? Kumbaga kay, diba karon nga panahon na Doc, medyo busy ka, yun, no? Kanang wala na time mag-check sa tong health, baka nang okay pa ba akong lawas?
1: Yes, kay taghan ka yung problema, pag inauna ang trabaho.
0: Oo, kanang murag sa sobra ka busy ba murag gina-neglect na nato atong ginabati din, ha, nga kanang sakit unsa pa nang mga sakit mawala ra manig inuman ako ga pain reliever mga ino ana ba nya wa dayte kabalong na dayte sakit ano nga kanang murag kahadlukan na gyud. Muna nga mga ka-joiners, no, I will invite you to please join us in our program today para dagan po mog ma-learn kung unsa ba inyong mga ginabuhat nga mali or tama, no, regarding sa tong health concerns. Ayan. So karong adlaw mga ka-joiners, again, naka-live stream po kami ngayon. So comment lang inyong mga pangutan na din, ha, kay para matubag ba po ni Doc Bing. Ayan. Mga ka-joiners, karong buntaga, doon na tayo nindot nga paghisgutan mga ka-joiners, no? Sa kinika, kaning marag issue po da, kaning marag condition ba sa itong lawas nga gina-neglect po na to. Unya, wata ka balong, the more we neglect it, dako de ay ang impact ani. Iba, Ma'am Doc, so karon buntaga, Doc Bing will give light, no? Aning issue, aning condition na to mga ka-joiners para makabalo po ta. So, Doc Bing, unsa may maayo buhaton regarding aning murag isa po ko aning nag-problema, Doc, no? Aning ginaingon na tong leaky gut.
1: Yes, leaky gut. But before I proceed, Ma'am Jams, gusto ko pong batiin si Dan Dalandan.
0: Ayan.
1: Yes, sa Katiel, 105.7 Joy FM Katiel. Good morning, Gordy. Good morning po. We miss you so much, Dan.
0: Isa po din, siya na nga nag-batisintiyan na, no? Permain na siya nag-konsintiyan.
1: Supposedly, Ma'am Jams, dapat nasa Katiil ako ngayon. Kasi siyempre, para naman na makatulong tayo sa mga tao doon. Sa hopefully, by next Saturday. Sana po mag-okay na kasi medyo may konting problema doon yata sa... sa setup ng genset or whatever, hindi ko alam yon. Pero sabi ni Dan, nag-chat sa akin kahapon, wag muna ako mag-proceed ngayon. So sa mga nakikinig, sa mga taga-Katiel, sa mga taga-New Bataan, marami akong mga pasinti dyan dati. Si Doc Bing po ito ng Baogo, kung narinig ninyo ako, may mga nag-chat sa akin taga-Baganga. Naan ako diri, so gusto ninyo magpa-check up, I might be in, na mag-contact lang kayo sa Joy FM para makabalo mo kung unsang schedule na ako mag-check up dito sa Katiil o naana ta available ng mga product dito, Ma'am Jams. O katong gusto magpalit o ganang Yaki products na adin ha sa Joy FM Katiil. Kung wala pa mo kabalo sa address, pwede mo mag-chat or magtawag sa Joy FM Baogo o pwede mo mangutana sa ako sa 09955-980455 or sa akong Facebook Bing Doc Dai Herbilia. So ulitin ko po, available na po ang Gaki products diyan sa May Katiil, okay? So napakaganda po ng pangutana. Haluhaluon lang nako si Bisaya og Tagalog kay dili gyud ko makalahutay po og diretso nga Bisaya. So akong mandaya murag nag-refresh ko, Ma'am Jams, kay more than 3 years ko nga wala kadungog, no? So nag-refresh pa ko sa akong mandaya. Pero madayaw na temprano.
0: Ayun.
1: Kamayo tibo.
0: Ayun.
1: Yes, marunong pa ako kahit papano. Okay, napakaganda po ng tanong ngayon tungkol po sa tinatawag na leaky guts. Ano ang pagkaon ng prebiotics? Ay pagkaon pala ng probiotic is prebiotic.
0: Okay.
1: Dapat pakauno nato atong lawas o mga natural foods.
0: Kanang mga pa prebiotic drinks, Doc, di ba naaman?
1: Walang prebiotic drinks, kundi probiotic.
0: Probiotic
1: drinks.
0: Pwede ba yun?
1: Depende.
0: Depende kasi yung iba din mataas sa sugar.
1: Ang sugar diha is the number one culprit of leaky guts. Isa din sa inyong daan nga nung nagkaroon tayo ng leaky guts. Too much sweets, too much salt.

0: anadyod ng leaky guts, di yun na nato malikayan. Unsaon pa man na nato. Bisag bukaon patay isa kalata ng probiotic o prebiotics, maglisod na yun tao treat ana. That's the time that we focus on detoxifying our colon.
1: Ayun.
0: Oo. So, di na nata magtanaw, kinanglan na nato, tanggalin o tangtangon ang hugaw nga naana atong gitambak sa atong tinae. So, unsaon na ito na pagtanggal? Usahay na may mga probiotics, mga ginap-inom nato nga with prebiotic, with probiotic, mga health, mga colon cleansing. Ang pagkakaiba manggod sa colon cleansing and colonics is nakukuha nato katong sa colonics manggod, makuha nato katong nagdikit na dito sa bowel sa packet ng ano natin ng bituka. Yung tinatawag natin na bowel packets.
1: Bowel packets.
0: Bowel packets. Kay kung dili na nato tangtangon, mauna siya nagpabugat sa atong bituka nga nagkaroon na ng leak. Oo, naghiwalay na ang atong tinae kay bugat naman kayo na unat na. Maunat man na siya. Kay bugat na kayo, puno na kayo og toxins. In every foot or one roller of our colon, ang laman niyan is equivalent to 10 pounds. So karon kung pila ka, ang colon nato is 4 feet. Ang large colon lang. Di 40 pounds na yon. Divide mo sa 2.2, di ilang kilos yon. Ngayon kung punong-puno na jud na, wala na'y maagian ang dili na nato malimpyo atong tinae kay puno na dikit na dito, nagkaroon na ng impacted bowel movements. Nagtartar na siya, nagsiminto na. Diha na mag-umpisa na ang sakit. Unya mag-unat na ang tinae, dili na na siya basta-basta mabalik. That's the time that you need to detox your colon and colonics can help.
1: Mm-hmm.
0: Oo, karon daghan ka pangutana, pwede ba isa lang ka colonics?
1: Pwede ba yun, Doc?
0: Ang isa lang ka colonics, gibawasan lang nato ang kumbaga sa baso, puno ang tubig, nagyabo lang ka gamay.
1: Ah.
0: Oh, yes, giyaban lang, gibawasan mo lang o gamay. Wala yun ka nakaadto dito sa pinakadalom. Ang dumi, ang latak, naa sa ilalom.
1: So, in other words, kailangan mo siya ulit-ulitin hanggang malinis.
0: Ang tamang proseso ng colonics is 8 to 9 sessions.
1: 8 to 9 sessions.
0: Until makarating tayo doon sa small intestine. Depende sa kaso ng bituka. Kung wala kong precautionary measures lang, pwede ka mag 8 sessions. Kung wala good time, pwede ka. Dapat ang tamang proseso niyan is 3 successive days and 5 alternate days. Pero kung wala kay panahon, pwede kang mag 2 times per week.
1: 2 times per week.
0: So sa isa ka bulan, makuha ni mo ang 8.
1: Mm-mm.
0: Maabot na to ang small intestine kasi kung magpa-colonics ka karong bulan na after 3 months na pod ka magpa-colonics, magbalik-balik lang ta sa umpisa.
1: Oo.
0: Kay session by session man naaman ay portion by portion ang bituka. Mm-hmm. Hindi man natin ang pwede ubuson tayo nga pas na pasintin ako. Pwede ba isa lang ka colonics? Pwede makuha tanan. Dili po na ang bituka sa manok na atong baliktaron. Padiktaron ni mo niya hugasan.
1: Oh, niya ibalik.
0: Oh, okay, ibalik lang yapon. Dili, naanay portion by portion ang colonics. So mo gani na 30 minutes lang ang procedure. So sa pamamagitan ng colonics, we can detox the colon. Matanggal natin ang dumi nga tuan na dito nga nagdikit na, nagtartar na, mao ning natawag na mo impacted bowel movements. Oo.
1: Tapos, Doc, kasi nga na-mention mo kanina na session per session man yan, no? Mga pila ba ka minuto yung isang session?
0: 30 minutes lang.
1: 30 minutes
0: lang. Depende. Kung nag-dialysis na siya or taas masyado ang sugar, 20 minutes lang kami.
1: 20 minutes.
0: Pero until such time na mag-abot tayo sa normal. Kaya meron naman yan na nag-umpisa ako ng 15 minutes, kato mga severe cases. And then, maabot natin ang 30 minutes. Oo, kasi, nakakatulong ang colonics. Kagaya niyan, ikaw ang mag-decision sa colonics, hindi rin ako pwede mamilit. Oo, may mga tao nga, isa lang ako, aduha lang ako. Yun lang, wala akong magagawa. Dahil yun ang gusto nila eh. Pero ang tamang proseso is dapat 3 successive days para makarating tayo sa dito sa bituk, kasi may kuto-kuto. Oo, sa traverse colon, dili sa kuto-kuto kung sa ibabaw.
1: Ayun.
0: Kanya, mauna nga nagasakit ang tiyan. During the first and second colonics, magsakit man yun ng imong tiyan. Kaya nga, nag-aangat na.

0: dito ang dumi, ang hugaw. Mm-hmm. Unya kung active pag yun ang imuhang bakterya, natural mag-react yun na siya. So naatay mga gina-suggest nga mga supplements nga dapat nila i-take para nga makatabang nga mapatay ang bakterya. Mm-hmm. Ayun, uban din na kanang labi pa na ay mga HEPA, na ay mga kanang liver problems, magsakit yun na, labi ka ng may problema sa kidney, daghan kayo ka ng taas ang UTI, may pain ka maramdaman mo, ganyan na resitahan na ako na sila o Bilunga Gold at saka Blumea. Mm. Oo. Katong may mga sakit, may mga bukol, paulit-ulit ko sinasabi, Yaki Capsule is the best medicine that I ever take in my life. Ma'am Jams, totoo yan. Bisag sa ako sa Manila, mangita, gigog pa maagay makainom ko, ana, kaya ang Yaki Capsule is a combination of maraming herbals na very, very beneficial sa health natin.
1: And in one capsule.
0: In one capsule lang, oo. So, kung makatake ka ng 2-3 times a day, ma-answer yung, ma-address yung sakit na nararamdaman mo. Ayun. Kahit taas ang sugar, na itao nga mataas ang sugar, dili sila yang sa serpentina or whatever, kahit Bilunga Gold, may Bilunga man po ang kuan, ang Yaki Capsule. So, kung nagatipid ka, you can have Yaki Capsule in a day. So, mauna pa ulit-ulit ko sinasabi, you have to detox your colon and then maintain your lifestyle. Mag-change ka na ng lifestyle mo.
1: Healthy.
0: Healthy foods. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka kakain ng meat. Kasi meat is protein, kinanglan po sa atong lawas. Pero dapat ibutang nato sa tamang balanced diet.
1: Hindi siya pwede, Doc, na sunod-sunod adlaw. Like, for example, today, nag-meet ka, bukas mag-meet na pod ka, niya, pamahaw, meat.
0: Hindi
1: so
0: kasi ganito, Ma'am Jam, sa may kung kumakain ka kasi sa karinderya, wala may laing mapalit.
1: Oo.
0: So, ayan ang nightmare ko when I was in Manila. Kay pag mag-breakfast ka, wala kay laing pangita, kundi meat. May gulay, pero puro gapon meat. Tapos magmerienda ka, unsa may makita ni mga merienda, di ba puro lang gyapon meat. So, tapos sa lunch meat ka gyapon, merienda, tapos gabi. How many times you eat meat in one day? 5.
1: Unya mag-cook pag yun.
0: Ay, pasabanta sa cook. sorry.
1: Unta mag-soft drinks pag yun, mag-energy drink pag yun ang bandera.
0: Yun, ang energy drink makakasira ng ating system. Meron tayong mga mga pasyente nga at the age of 17, naga-dialysis na. So, lifestyle is very important. So, kailangan bantayan natin ang katawan natin. If you feel bad, mag-isip ka lagi, baka may leaky guts ako. You can come to the clinic, pwede natin tingnan. Kaya meron tayong machine dyan, nakikita natin kung may diferensya si kidney, may diferensya si liver, na fatty liver ka na ba, o ang intestine, pinaka-importante na awan na to, kung naas siya bacteria in the intestine, taas na ba ang protein niya, dili na ba nagatunaw ang tinae, wala na nagalihok, para nga matagaan na to, o attention, we can start detoxifying your colon.
1: Yeah.
0: Oo, pinaka-importante na siya, Ma'am Jams. And then, sasabihin ko ulit, what's your lifestyle? Oo, mag-change ka na ng lifestyle mo. Hindi masama kumain, ilagay lang sa tama.
1: Ginatanong mo ba ako, Doc?
0: Siguro, Ma'am Jams, kinanglan nag-jud. Willing ako mag-overtime para sa iyo.
1: Ayun. No, mga ka-joiners, no, importante gid nga makabalotaan ni no kay wabe po ta kabalo no kay kanibitaong busy pud ta niya, gina-neglect na lang pud nato unsa tong na feel. Di ay to symptoms na dito sa leaky gut, mga ka-joiners.
0: Unya, Ma'am Jams, anang mga face gani nga daghang tagihawat. Yeah, marumi na yan.
1: Oo.
0: So, kinanglan jud nato na atlimpihon. Makatabang ang colonics. Plus, itong food detox nato karon, Ma'am Jams. Yes. I prove it to myself na kung naakay heavy metals, napakagaling po ng detox. So, dili lang tinai ang atong dapat nga limpihon, kundi pati atong blood. Because blood is the source of bringing all the bacteria from your colon circulating to our whole body.
1: Parang yun siya yung nag-deliver, di ba, Doc?
0: Yes.
1: Kasi doon nakalagay yung mga nutrients.
0: Di lang siya para, siya yun ang delivery.
1: Siya yung delivery sa heart, sa brain.
0: Duhaman ang liquid nga, dapat naasa atong lawas, ang isa yung blood. Yun ang distributing system sa atong lawas, the oxygen distributor, ang atong blood. diya ang blood asa nagakuha og supplement naasa atong tinai. Mm. Tinai nato isuroy-suroy sa blood. Mm. So karon ang papilpod sa atong lymphatic system is to excrete, kumbaga sa kanang kuan, kanang entrance at to enter ang blood, i-out ng lymphatic system. Mm. So karon kung ang lymphatic system nato barado, wala ta nagalihok, paano maglimpyo ang lymphatic system? By drinking water and movements, exercise. Good. Isa po na sa a way of excreting our toxins from the body. Unsan ang toxin? Lason, hilo.
1: Ay.
0: Hilo sa atong lawas. Mauna siyang pinaka-local nga term. Hilo sa atong lawas. O lason sa atong lawas ang toxin. So, ang atong gikaon, i-distribute sa dugo, igawas sa lymphatic system. Nakanatanan kung ang lymphatic system nato barado, mm-hmm, magumpisa na kagbukol-bukol, mga gout, unsa diya, sa lymphatic na ang problema, ana. Mm-hmm. Karon kay ang immune system, apektado na kaayo kung naana kay problema sa lawas. Mm-hmm. Now, kung ang lymphatic system wala naga-function, I suggest na magkaroon ka ng food detoxification.
1: Oo.
0: Yes, kaya ang lymphatic system, ang food detox, nakakatabang, makakatulong para matanggal ang mga heavy metals. Asa nakuha ang heavy metals? Sa mga kinakaon nato, labi pa mga dilata.
1: Ah,
0: yes,
1: yun.
0: Oo, puno na og mga pagkaon like mga mercury, kanang ginaamoy nato, kanang mga lead, mga sa hangin, toxin sa hangin. So makatabang na ang food detox para magkuha sa toxin in the blood.
1: Oo. Especially karon dok, 'di ba? Since syempre nagadali man ta kay para dili ta ma-late sa tong work. So instead nga kana nagaluto ta tong natural nga pagkaon, we opt for the easier option, which is katong mga canned foods, kana mga processed meat, kana tocino, kana mga ganun ba.
0: Oo.
1: Which is dili gyud siya healthy, mga ka-joiners, no nya. Ang uban pa gyud ana adlaw-adlawon breakfast.
0: Dili gyud na siya healthy kay tungod may mga preservatives na siya. So kung dili mali kayan, mao gani akong gina-suggest, drink water at saka ang bilongga gold natin kay dapat nagainom tao ka ng turmeric. Kaya ang turmeric nakaka-detox yan, nakakatanggal. Mm. Now, kung wala na tayong time, magsigi init-init anang luya o niya, uban dili gusto ang taste, you can take tawon nito bilongga gold in the morning.
1: Gold.
0: Yes. Pwede ka mag-take ana to prevent from rayuma. Kaya ang rayuma, gikan lang na sa bacteria in the blood.
1: Tinood yun na, Doc, no? Mm-hmm. Kay pag magsakit, pagod akong tuhod. Magsakit akong tuhod, Doc, no? Kay gainom siya bilongga.
0: You're too young to be old.
1: Oo. I'm too young to be old, you, Doc. The paradox is there. I'm too young to be old.
0: Kaya nga.
1: So, murag need na gid niyo, Colonix, Doc, no?
0: Ma'am Jams, one room away lang ang food detox sa imo, ha. So siguro unya mag food detox ka and then make a schedule, i-Colonix kita, no? So sabay ang Colonix at intestinal, yung Colonix is detoxification of the body and then ang food detox, detoxification of the blood.
1: Oh.
0: So partner yun na sila.
1: So Doc, sa mga ka-joiners ato karon nga naminaw, asa man sila pwede mo adto?
0: Yes, open po ang Baogo Wellness, ang Yaki Wellness and Medical Clinic po sa Baogo, that is San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Open po kami from Monday to Saturday. From Monday to Friday is 8 a.m. to 5 p.m. And din po sa during Saturdays, 10 o'clock po ako nagre-resume. Kasi hanggang 9 naman dito, siyempre pabiyahe pa. So, pero pwede sila magpa-foot detox kasi open ang clinic from 8 a.m. Meron naman ako assistant doon for foot detoxification. Ang Colonix lang, kailangan 10 o'clock.
1: Aww.
0: So, ang gusto magpa-schedule, magpa-check up, yun ang sinasabi ko nga, Ma'am Jams, libre ang consultation basta mag-avail sila ng services. Mayroon pa rin tayong promo kasi hindi naubos yung aking request na product for promo. Mayroon pa tayong available na mga products ngayon. Pwede pa sila mag-promo sa 3,500, tatlong session na ng Colonix yan.
1: Ayun.
0: Yes, oo. At saka ongoing ang promo ng food detoxification, which is 300. Libre po ang Colonix basta mag-avail ng food detox at saka services like Colonix. Libre po yun. I'm free. Hindi lang ako pwede dalhin sa bahay nyo, ha. Uh-oh. Pero schedule ng yung check-up, libre po. Huwag naman yung pumunta ng 5 o'clock na.
1: Uh-oh. Ayan, mga ka-joiners. So, klaro na mga ka-joiners, no? Kaningo Colonix, mga ka-joiners, makatabang yun ni Kanunay sa tong health, gut health.
0: Oo. Okay, so next Saturday, siguro pag-usapan natin ano ang prebiotics at saka probiotics. Mm. Kay daghan na tag makita, nabasaan nga, this is good for the body, prebiotics, may with prebiotics, with probiotics. Unsa ang prebiotics o ang probiotics? So kung nakapaminaw mo karon, please follow us every Saturday 8 a.m. to 9 p.m. Sa Sabado po, next Saturday, that will be October. Ano ba yun? October, today is October 10? 16. So, oo nga. Ang topic natin is probiotic 17. Sa Saturday. Magpa-Colonix na kayo kasi I'm leaving for Manila again.
1: Uy.
0: Yes. Katong gusto magpa-Colonix, kailangan po magpa-Colonix na kayo because middle of November, I will be off to Manila. Mm. Basig, wala ko kabalo kung makabalik ko na yun. So, katong gusto magpa-Colonix, kaya naan naman siguro yung mga time karon kay after naman ang exam, di ba? Malapit na magpa-Colonix kayo kasi baka hindi ko alam kung abutin ako ng 1 week, 2 weeks, hindi natin alam, no? So, magpa-schedule na while mayroon pa tayong promo. Pag na maubos ang promo, I'm so sorry kasi
1: balik na sa
0: regular price. So, yeah. Sa 3-5, may tatlo na ang tatlong Colonix na yan. Oo.
1: Sulit na kayo ng mga ka-joiners.
0: Libre pa yun ang check-up.
1: 3-5 doc, 3 sessions na ng Colonix.
0: 3 sessions na ng Colonix yan. Sa ibang lugar, napakamahal po ng Colonix. Pasalamatan natin si Mami Joy kasi talagang siya ang may gusto niyan. Wala na tayong kinikita. So sabi ko, paano tayo yaman ito?
1: No? So, ano talaga mga ka-joiners, no? Health is wealth, kumbaga.
0: Yes, kailangan talaga natin tutukan ang katawan natin kasi pag naa na ang sakit, maglisod na ta. Unya, tagaan ako ninyo og tanning na dapat sa duha kakulunis, dulo kakulunis, mag-ayo mo, it is very impossible, no? Imposible na yan. Labi pa kung naanay samad ang inyong bituka, dili na nato makulunis kung naanay dugo nga mo gawas.
1: Dok, tanong ko lang, dok, kasi we have a few minutes, no? Yung stomach ulcer ba? Yung stomach ulcer. Ano ba yun?
0: Ang ginatawan nila ulceritis, ibig sabihin may namamaga. Tanan nga tis is inflammation. Ibig sabihin, namamaga na ang bituka. Oo. So, unsay nung danana, di ba sinabi ko sa'yo, leaky guts? Ano ang cause ng leaky guts bacteria? Lifestyle. So, kung daga na kayo uric acid ang imong tiyan, imong tinaig, kaon nimo, sige na lang kag soft drinks, gina-feed up nimo ang uric acid, tapos si liver, nagkakaroon na ng sobra ang puti, nagkaroon na ng fatty liver, kaya ang ginakaon na to, puro mamantika, dugangan sa cold water, magpilit ang mantika sa atong liver.
1: Cold water.
0: Yes,
1: so, dapat diay ka ng maligam-gam nga tubig, Dok?
0: Okay. So, kung sa mga sabalay lang kayo, I always suggest na drink lukewarm water after meal and then normal water lang. Kami nasanay na talaga ako normal water. Hindi ako umiinom ng
1: malamig.
0: Kasi pag napansin mo, sasakit ang ulo mo. Pag sobrang lamig ang iniinom. At saka nakaka-cause po yan ng stroke, lalo pa kung galing ka sa init.
1: Hindi siya advisable.
0: Kung talagang mainit, pwede sorong makainom ka ng kunti lang, kunting lamig-lamig lang, pero not after meal.
1: So even Chinese people actually, Doc, no, they don't actually drink cold water after meals. Yung ginaano talaga nila is yung tea or yung maligam-gam na tubig.
0: Kasi po, dumidikit ang kinain natin, lalo pa mantika. Mayroong parang magnetic yung bituka natin. Automatic, i-absorb niya yung fats. Now, pag nandyan na ang fats, hindi na yan aalis. Didikit na didikit, bibigat yung bituka natin, mag-build up. Until such time, nagkaroon inflammation, yun magkakaroon na ng leak or butas ang lining ng bituka. Uy, kasi leaky gas is not an illness, but it is a condition of the digestive system that causes inflammation.
1: Mm. Oo. Klaro. Klaro yun na mga ka-joiners, no? Hindi yun siya illness, kundi condition.
0: Condition of the digestive system. Mm. Oo. Mauna siya ang katong dili makasabot kaayo, you are welcome to come to the clinic para mag-istorya ta og maayo. Kaya dito makahatag man gud ko og tamang advice.
1: And face-to-face, no?
0: Yes,
1: doc?
0: Oo.
1: Oh, makita po rin si Doc, no? Makakita po mo nga bata pa yung kaitan lang si Doc.
0: Eh. I'm 60 plus.
1: Hoy, 60 plus. Pero moraga, yes. Ano pa lang si Doc, mga ka-joiners, no? Moraga.
0: Age is just a number, Ma'am Jams.
1: Yun talaga. Age is just a number.
0: Yes.
1: Kasi nga, sa edad ko ngayon, mga ka-joiners, sumasakit na ang tuhod ko.
0: No, you are young to be old. Okay, so bigyan kita ng ano dyan, ng tutulungan kita, a bit of advice, kung anong dapat gawin. Basta, lifestyle.
1: Oo.
0: Ako, I take dalawang capsule ng Yaki every morning.
1: Ooh.
0: Yes.
1: Tinood yun ng Yaki products na itong mga ka-joiners. So, makatabang yun ako na yung mga ka-joiners.
0: Kasi complete kasi yan eh. Hindi naman yan sa pag-ano, sa pag-promote lang na propaganda.
1: Yes.
0: You try it. Try it. Kasi pag nataas ang sugar natin, actually, it's not the food that we eat that cause sugar.
1: Mm.
0: Kung hindi natin natutunaw ang kinain natin, kasi dapat supposedly the carbohydrates will be converted into energy. Pag hindi, pag na-convert ang energy, magiging sugar yan. Mm. Bakit? Wala ta nagalihok. Di ba may mga tao nga tapulan, kaayo, mukaon, gani ka nang murag bibitayin na siya nga, murag last meal.
1: Di pa gawin pa dyan kaon, Dok?
0: Magduyan.
1: Magduyan.
0: Maghigda. Yes, maghigda. Pagkabalo, naghagok na.
1: Mag-cellphone,
0: tapos maghagok na. So, siguro dapat change our lifestyle, no? Kaya ikaw man ang nakabalo sa imong kagalingon, iwasan ang bisyo kasi smoking is another cause.
1: Yun.
0: Too much wine is another cause of leaky guts. Yes.
1: Too much yung alcoholic drinks.
0: Too much can kill you.
1: Too much
0: love will kill you.
1: Oy.
0: So, tanan nga sobra, masama.
1: Oo, lahat ko ng sobra ay hindi masama. Pwede. So, kailangan everything should be taken in
0: moderately.
1: Moderation.
0: Yes, moderately lang.
1: Hindi yung pwede na adlaw-adlaw, gainom. No? Kasi delikado karon nga panahon, Dok. Na ako'y friend actually, Dok, nga bata pa kayo siya niya. Nagkasakit siya niya. Namatay na siya dito. Mga that is kaitatap may 20s. Naano siya sa 20s?
0: May kilala ako 4 years old, naga-dialysis na.
1: Ay, Dok. Bata pong kaya,
0: yes. Dok. Kaya parents, kinanglan kamugyod ang maghatag og maayo nga pagkaon sa inyong anak. From zero age, no? Dapat sa tiyan pa lang alagaan nyo na ang baby nyo by eating food na tama angkop sa mga bata.
1: Yun.
0: Kasi, pwede naman kumain ng egg. Ako ay advise egg, especially sa buntis. You can eat 1 to 2 a day. Pero kung hindi ka na buntis siguro, pwede ka naman kumain. Medyo bawasan. May kilala kasi ako eh. He can eat 5 to 10 eggs a day. Parang over.
1: Grabe naman.
0: Grabe naman.
1: Hindi man pwede naman ka-journey.
0: Hindi man na pwede. Katanan gani, butang ninyo sa ayos.
1: Okay. Again, lahat ng sobra ay
0: masama. Lahat ng sobra ay masama. Kahit ang tubig, pag over, masama din. So, if you need my advice, you can come to the clinic para pwede ta mag-chika-chika. And then, kay wala signal dito, yun ang worries na mo. Grabe yun. So you can come personally. Nandun lang ako sa Yaki Wellness from Monday to Saturday kahit Sunday. Sunday minsan bira lang ako lumalabas kasi maalon ang dagat.
1: Ano ba yung oras mo, Doc? Para lang din na malista nila if na-i nagkakami
0: na karoon. 8 o'clock open na kami. Sa 8. So ang gusto magpa-colonic, minsan dumarating sila mga 8:30. Huwag naman yung alas 12 yun, nga sakto-sakto. Kaya katong mag-colonic di ay na ako isulti, kumain po kayo. Hindi yan blood testing, hindi yan blood chem. Opo.
1: Meron so magkain pa rin?
0: Kain pa rin kayo, kumain kayo. Kaya pag-abot ninyo sa clinic nga wala mo'y kaon, pakaunon lang kagihapon. Pakaunon yun ka na ako, suguan ta ka mo kaon. Kasi after 1 hour pa pwede siya makolonics. Oo. So dapat kaon mo. Kunya kung lagyo inyong balay, dalamog ka ng bihisan nga sinina. Wala may problema, pwede mo magdala og balon sa inyong paniod to. Para nga dili mo maggahol-gahol, layo kayo ang kananan diha.
1: Tapos, ano pa ba, Doc? Yung sa colonics po ba, Doc, may oras ba yun? Like, for example, 1 hour before or 30 minutes before, dapat nakakain ka na, ganun.
0: Basta magkaon lang siya regularly. Pag abot dito, halimbawa gutom siya, na may grocery diya ang kanami, pwede man siya magkaon diya, magpalit diya, masima-sima.
1: Masima-sima.
0: Ayun. Para bago mag-colonics. Sa dili tayo pwede mag-colonics, busog kayo po.
1: Oo. So, oo. Dapat sakto lang.
0: Dapat sakto lang, oo. Oo. So, kana lang, tapos...
1: Sa food detox, Doc, wala ba restrictions, ana? Unsa ba ang...
0: Katong na yung mga pacemaker, katong may mga machine, may mga bakal sa lawas.
1: Ah, okay.
0: Oo, katong lang, pwede katong mga naopirahan. Siyempre, katong may samad sa TL, dili po pwede.
1: Hindi yun pwede.
0: Pero kung aside from that, pwede ito mag-colony, mag-food detox, sabi pa itong nakuan na vaccine.
1: Ah, oo.
0: Yes, yeah. Oo, pwede. Tsaka, before I forget, good morning kay Ross Gumubaw and sa lahat ng mga taga-mabiga. Waiting sa Lunes, marami sila magpa-food detox.
1: Oh,
0: yes, ayan. Marami sila dyan. So, sa lahat ng gusto, you are welcome to visit our clinic. Oo. Sa ulitin po, sa Baugo, sa Kanami Marketing, sa may San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Kung hindi nyo po alam ang address, pumunta po kayo dito sa may Yaki, sa may Kanami, sa may Joy FM, or you call Joy FM para po magtanong ng tamang address.
1: Oo. And then, sa itong mga ka-joiners din ha sa GovGen, no? Din ha sa Lupon, Banay-Banay, sa Mati, and down to Manay, Tarragona, padulong dito sa Boston, no? Kung gusto mo magpa-colonics again, naara na siya sa May San Antonio, Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental, sa Kanami Marketing, no? Kung wala mo kabalo sa kanang exact nga location, mamahimo ka mga message sa mong Facebook page, or pwede ka ba nila ma-message, Doc?
0: Sa ano ko, sa Facebook.
1: Oo,
0: Bing Doc Nai Herbilia.
1: Oh, Bing Doc Nai Herbilia.
0: Ang akong cover photo ko is Yaki.
1: Oo.
0: Yaki product po.
1: So, ayun mga ka-joiners, kay para mag-start na taan nino, kay we are few days away until 2027 comes, so dapat ma-welcome na tong 2027 nga healthy ta kanunay.
0: Yes, tama. At ba, saka Doc? Ulitin ko po, I'm leaving for Manila anytime by Ooh. November. So dapat magpakuan October na karon. Unsang pitsa na October 10.
1: October 10.
0: Yes, so ilang araw na lang, let's say 1 month more to go. Aalis na naman ako ulit. So kinanglan ka tong mga gusto magpa-colonics, magpa-schedule na po kayo.
1: And avail kayo sa promo nila mga ka-joiners, kaya 3-5 is tatlong session na sa colonics. Ayan. So, dili na mo lugi, Ana. And food detox as well, 300 pesos na lang, Doc?
0: Yes, naka-promo din tayo ngayon.
1: Naka-promo din yung food detox, which is 300 pesos na lang po, mga ka-joiners, per session. So, avail na kayo niyan. Karon, Doc, open mo karon sa tigay.
0: Open me karon. After ng program ko, babalik na ako.
1: Ayun. So, sa mga gusto magpa-colonics din, ha, karong adlawa mamahimo mo adto sa Kanami Marketing dira sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Ayan, mga ka-joiners, we are a few minutes away until alas soy binagyo, Doc.
0: Manamilit na ta.
1: Oo, manamilit na mi kanunay sa kahanginan, Doc. Napakay parting message.
0: Okay, sa muli po, sa mga taga-Pitchon, maraming salamat po na maraming taga-Pitchon na nagpapa-check up ngayon. Actually, nag-colonics ako how many days sa taga-Pitchon. Good morning po sa inyong lahat. At saka, gusto ko pong batiin ang lahat ng mga naging customers and clients natin sa wellness, at saka yung mga previous patients ko, hindi pa nila alam, Ma'am Jams, andito ako.
1: Hindi pa nila alam.
0: Hindi pa nila alam. So, dahil bumalik talaga ako dito because marami silang nag-chat-chat sa akin. So, sana po, marami pa rin ang babalik. So, magpa-schedule na kayo bago ako umalis. At saka, once again, I would like to say thank you sa mga supporters natin, sa mga nakikinig, at saka kay Mami Joy, sa pasalamatan natin si Mami Joy sa taos-pusong pagbibigay niya ng promo. na halos wala na tayong kinikita, pero ganun niya kamahal ang mga tao dito, kaya inutusan na tayo na i-promorate kasi marami ang hindi maka-afford.
1: Mm-hmm. Ayun, so mga ka-joiners, another insightful Saturday morning naman po ang ngayong araw, no? So, I hope nga daghan tagan nakutlo sa gipang-ingo ni Doc Bing, no? And next Saturday again, mga ka-joiners, sa uban ni Mininyo, dinigihapon sa itong programa nga Pag-amping sa Mayong Panglawas with Mama Doc Bing and yours truly, DJ Jam. Amping-amping takanunay, mga ka-joiners, and whatever it is na gagawin niyo po today, sana po ay magawa niyo na maayos. And I hope that you all have a good weekend.
0: Ayan. Happy weekend po sa
1: happy
0: lahat.
1: Happy weekend.
0: Oh, happy fiesta.
1: Oh, happy fiesta Santa Fe and happy Fe. Laba Day.
0: Oh. Okay. Oh, ingat-ingat po. Huwag masyadong uminom, huwag masyadong mag-drive, huwag mag-drive pag nalasing. Oh, oh. Oh,
1: importante talaga yun, Doc.
0: Okay.
1: Ayan, manaminit namin sa kahanginan, mga ka-joiners. Pohon, Sabado, banina po mi ninyo, no? So, amping-amping mo kanunay.
0: Because health is well.
2: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Bingher Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: 105.7.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy summer!

0: three times, kada iwek.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
5: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kasi na. Tapos mo sang tamilamos, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa doon mga 3 days, 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
4: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
6: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: What a 5.7 enjoys.

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, og yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy.

0: Kung dunay mga okasyon unya daghang lamian mga pagkaon, kaya ba nimo punggan ang imong kaugalingon nga dili ka mukhaon? Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kana nga pangutana murag lisod ka ito bagun ba? Kay gi-prepare mo na aron makakaon og lami unya dili hinuon mukhaon? Sa mga taong wa pa maygo sa balatian nga diabetes, ma-enjoy gud nila ang maong mga lamian nga mga pagkaon. Apan dili dapat mukumpiyansa, kinahanglan usab nga maghinay-hinay lang. Do naman good da panultihon nga once a diabetic is always a diabetic. Dili na good ni mawala sa iyaha. Ang mahimo na lang niini mao ang pagkontrol sa blood sugar level o paglikay sa mga tamis nga makapasaka sa blood sugar nga mga kalanunon. Mao na kanang mga lamian nga mga pagkaon nga naa sa atubangan sa tawong diabetic, aw di good na malikayan matintal gid usahay mukaon gyud. Okay lang na mukaon ka basta tilaw-tilaw lang. Ay lang pasubra eh. Kaya aron dili mo saka ang imuha nga blood sugar level. Kining food supplement nga Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud matabang niini aron pungga ng pagsaka sa ihap sa blood sugar level hilabi na ngadto sa mga na-diagnos na nga diabetic. Sa mga wala pa naigo sa diabetes apan mahiligon gyud sa sobra katamis nga mga pagkaon, ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule at least once a day lang aron mapagawas to nga mga sobrang asukar nga imuhang na intake. Apan mas importante gyud nga bawasan gamay aron na kayang sunugon sa imuhang insulin sa imong lawas ang katong imong nga gikaon o na intake. Kay basin dili tanan mapagawas, magresulta unya ni sa balatian nga diabetes. Unsay naan ining Serpentina Plus Herbal Capsule ngano makapanormalize man kini o makapaubos sa blood sugar level? Kining tanaman nga serpentina nga giilang king of bitter, pait pa sa tanang pait, adunay igong katakos unya kay gisagulan pa kini sa turmeric kun luyang dilaw, ilado usab kini nga herbal plant nga dunay katakos nga batukan ang mga cancer cells ug daghan pang mga balatian. So mao kana mga higala, kaya niyang inormalize ang blood sugar level. Tima nilang hanga ang tanang sobra, dili maayo, busa kinahanglan tama-tama lang gyud ang isuod sa atong baba. Mas maayo gani og apilan pa gyud og healthy lifestyle og kanang regular nga exercise. Pampasingot, dunaw sa mga pangutana unsa ba ang dapat kanon hilabi na sa mga diabetic na. Ang among perbi ginasulti diha kaninyo maski na mga doktor nagasulti nga ilang ginarekomenda ang kaunon katong mga ubos ang glycemic index ng mga pagkaon. Unsa man ang glycemic index? Kini usa ka pamaagi aron sukaton ang abilidad sa pagkaon nga pakusgon ang asukar sa dugo o blood sugar. Maong kinahanglan kaunon katong ubos ang glycemic index. Sama sa unsa, away lain gulay o prutas. Kung gulay ang hisgutan, daghang pwedeng kaunon. Sa prutas, pinili la usab kaya dunay mga prutas nga sobra katamis. Halimbawa kanang durian, mangga, rambutan ug daghan pa. Kulangan o likayan ang mga pagkaon sa mga tambok. Mantikaon, mas maayo nga mukaon usab og isda. Para klaro, katong eksakto lang gyud kadaghan ang kaunon. Dunay eksaktong protina og fiber. Kung dili kalikayan kay gusto mong mukaon og dinapay, mas maayo katong wheat bread. Pero unsa pud ang lami ni ana? Kung dili ka anad, away lami. Pero kung naanad ka, alami na kayo na. Basta nagadayet ko muna akong ginakaon mga higala ka ng wheat bread. Medyo mahal lang pero okay na lang kay kinahanglan mang gudbod. Sublion ko sa mga diabetic, importante kayo ang pagbawas timbang kung sobra ka kadako aron dili maglisod sa pagpakunod sa blood sugar level. Ang kanunay nga taas nga blood sugar level makadaot kini sa mga gagmay ugat sa mata nga magresulta usab sa pagkabuta. Sa kinatao sa lalaki, magresulta usab kini sa erectile dysfunction o pagkainutil kay dili naman makabarog. Pagkadaot sa internal organs, nga magresulta usab sa dialysis. So ayaw na kinihulata pa, nga mahitabo pa ni kanimo, likay na sa sobra katamis o mga unhealthy foods, apili sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day matag-adlaw. Kung diabetic ka na, 3 times a day, sud sa 3 ka bulan, kung normal na gani, hinihini nagbawas. Kung dili pa, apan mahiligon ka sa tamis, so bawas ka sa quantity sa imong ginakaon. Og bisan once a day lang sa Serpentina Plus Herbal Capsule, aron dunay pang depensa.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, ayaw gyud og pagduwa-duwa sa pagpadala sa imong mga pangutana dinhi sa tong text line. 0977-182-5833. Kung doon na kay ikasulti, itestimonya, itext usab din sa cell number 0977-182-5833. Wana kita igong oras, aron magpadayon po kita sa unahaning atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kung KPA nga hatod sa kanami marketing. Ako si Kuya Loy, mag-uba na usab kita sa susamang oras ugma. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Makisinga along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang anak ko.
1: Kumpara nimo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: 105.7. Enjoy!

0: pre. Tagana na good na yung pangsamaneng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutang na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, me. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka Tay Dix. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Dix, kamusta man?

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldo ya kuya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Baru bigyan siya na kaayo kuya, kanang nauga na gid, wala na gid ron.

0: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na ira maunoy.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7 and

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mala siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balayba, mag-inom na nagod akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Unto na joy!
8: It's such a good vibration.
7: Unto na joy!

0: Miss, miss, ayaw paglihok og dautan.
1: Oh, nga naman.
0: Kasi bad yun.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, taga-gabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntura, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Ay, unsaan mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
9: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
12: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
13: Katiil Glass Services.
12: o kung budget ang inyong hangyun huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Unto the joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng akong mga pamilya ngayon anak. Okay, gid kaya gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
3: Glutagency, mami? Ano yan?
4: Ang glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
4: Sureness. Right away.
3: Yes. Thank you, mami.
4: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
0: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Pansya ka ng payot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Giddy Yaki Vitamins yan.
2: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Unto the joy!

0: tay, kay balugod ka, pagdako na ko, gusto niyo kong mahimong pulis. Tinood ka na, gusto niyo mong mahimong pulis? Ayos, pangmatsyo yun ang trabahoan na. Oo tay, gusto na akong mahimong pulis. Pulis woman ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Unto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan, ganyan siya sa iya nga barkada nga daw araw.

0: pero ikaw nga, testingan lang na ito, biyake, kaya nakatesting ka itong sa mga manghod mo nga, damo man katol-katol, naayo man mo, testingan ako, salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, papalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Mami, Mami, thank you po!
5: Joy FM! Udto na Joy!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello, hello, hello mga mami. Kumusta na po? Ito na naman tayo sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan kon Yaki. Ang programa na to, hatod sa Yaki Laboratory, nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil. O sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Itang magaginikanan, mo-action yun o kabalaka. Kung walay gana, nga mukaon ang atong mga anak, kay basin o magdaot sila. Maugyod na ang ano dayon sa problemahon dayon sa mga ginikanan. Labi na ang mga inahan. Kung kini ang imong suliran, mami, mama, nga dili mukaon, o walay gana nga mukaon ang imuhang anak, patumara ka na o Kidiyaki Vitamins. Tungod kay ang Kidiyaki Vitamins, dunay kompleto sa nutrients, maong bisag wala siya ay gana nga mukaon, mahatagan ni mo gihapon siya o mga kinahanglan sa iyahang lawas, aron permente siya nga himsog. O kadugayan ana, magana na pod na siya nga mukaon. Pero kasagaran ang mga bata nga ginapatumar sa Kidiyaki Vitamins, maugyod na ang mamahitabo. Nga mugana gyud sila og kaon, lami ang tulog, tangkad, ligon ang mga bukog, dili sakiton, dali ra kasabot, o bright ang mga bata nga naga Kidiyaki Vitamins. Kining Kidiyaki Vitamins alang sa mga batang adunay edad nga 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Ayaw na na ninyo sunda ka nang nakasulat diha sa karton kay nagka clerical error ka na. So kanang ibutang diha nga 3 years, 3 months na siya mga higala o mga mami. Ang anorexia o ginatawag nga kaning anorexia nervosa usa ka klase sa eating disorder. Kung diin ang mga tao o bata nga duna ni ini nga gusto nila dili sila tambok, gusto nila ubos ang timbang kay ganahan sila og niwang wanggi. Mao nga matingala ka dunay mga bata nga niwang, perte kaayo maglihok-lihok og dili kaayo mukaon tungod gusto nila dili sila mutambok. Mao pod maya na ang gusto sa mga doktor, dili sila gusto og ganang kuan obese. O, kana bitong bata nga naga-promote sa Kidiyaki, gipa diet gyud na niya. O gibawasan ang vitamins, 3 times a week na lang muna siya. Kay grabe kagana magkaon. Kung ang imong anak dunay susama nga eating disorder, suportahin lang kini og Kidiyaki Vitamins. Aron dili siya magdaot tungod mahatag man sa iyang lawas ang eksaktong vitamina og minerals aron himsog siya. Kay mauman ang iyang gusto, wala ta mahimo. Basta importante usab nga kanunay nato ipasabot kaniya ang pagkaon og healthy foods, hilabi na ang gulay og prutas. Kay naay mga bata karon nga dili gusto pod og tambok, kay kuanon man ibuli man. Oh, tabat ching-ching, tabat choy. Diba? Sumoto sila pag uli, mag-diet na ko, mami. Buto sab na mo masairan, mga mami. Ayaw yun in town ninyo, ipagwalang bahala. Ayaw ninyo ibaliwala. Kung ano na may problema sa inyohang mga anak, i-text lang kami sa 0928-6767031 aron matabangan namo kamo. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0948-462-3548. Mami Joy, Kuya Loy, dako akong pasalamat sa inyohang produkto kay katong buntis pa ko, Yaki Oil Liniment, ako ang permiting ida panghaplas, kuya. Wa gyud ko naglisod sa pagpanganak sa ako ang kaluha, kuya. Sa balay ragani ko ng anak, kuya. O wala po sila yung buhok, kuya, pero sa dihang ginasabunan ako sa Yaki Baby Soap, dali kay nibaga ang ilang buhok. Ginapatumar po nako sila sa Kidiyaki Vitamins. Himso gayo ang akong kaluha, kuya. Si Linlin di ay ni sa Bersuela, Agusan del Sur. Text usab gikan sa cell number 09067822473. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay nigamit ko Gayaki Beauty Soap. Nihamis gud akong kutis, kuya, og nawagtang ang ako mga bugas-bugas. Salamat kaayo sa inyong produkto, taga Tanawan, Ayungon, Negros Oriental ko, kuya. Adun na ba ilaing text gikan kang Rowena sa Dumulog, Bukidnon? Matod ba niya? Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat gyud ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule og Yaki Oil Liniment. Kay nakatabang gyud sa kuwa, kuya. Kay niinom ko og Yaki Herbal Capsule. Kay nagaluha mong gugugdugo, kuya. O naghaplas po kong Yaki Oil Liniment. Sa dihang nagpa-x-ray ko, kuya, negative ang finding sa doktor, wa koy sakit. Salamat gyud kaayo kay nakatabang gyud ang akong pagdumara sa Yaki Herbal Capsule nga inyong produkto. Mao tong text gikan kang Ruena Culago. Wa na kita igong oras, mamijoy sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7. Joy FM.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, wala lang ang anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako para dito ang ito na ako nangisag yung dugo ko. Hindi na kinabog ko. Sinasa na ako ang pinulit ang kanyang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
3: Hindi tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! All my
7: life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog karon.
3: Ngano po?
2: Eh, murag din ang mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Monang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants ni ini. Timani mga higala, ha? Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag gugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Inom ko Bilongga, kasar ko Yaki Oil, nawala-wala na.
3: Fish, Yaki, Yaki, the best of me.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila hitabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang banggo, lagi mong gulat kong sige ko ka na mo. Sa high, may lang ko mga gross bang aslo, may labi ng mga soft drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, take off capsule, yati. Ang ay man po, sa Tuloka capsule, nanawa man ako ang
1: gibati ng hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Dito sa Joy, enjoy! Joy
6: FM! When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy FM. Ito ang Joy FM.
0: Joy FM.
7: Sa Caraga, 105.7.
8: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
9: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
8: Nya, kamusta man imong love life karon, Tay Diggs?
9: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
8: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
9: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
8: Ayun ang kabalaka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po na imong love life?
9: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
8: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
9: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
8: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
9: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
10: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo, Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
11: UTI, dito ako pala. Dito ang ipag-ibig. Dito na ako. Nandiyan ko yung dugo ko. Hindi na kinabuhin ko. Nandiyan ako ang isolated ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka, adlon ni mo giinom to?
11: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana, pagpahulay sa gubibib, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Baokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello, hello, mga mami. Ani-ani usap kita sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Mami Joy po. Ang atong programa, hatid ng Yaki Laboratory, gumagawa ng epektibong Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, kini Yaki Vitamins, sarmon sa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito, mga kaibigan, ay mas epektibo dapat masubukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, bitamina sa mga bata. Dako kaayo ang mahimo aron permente himsog ang bata ug malikay sa mga grabe ug lain-laing mga balatian. Tungod kay ang Kidiyaki Vitamins kumpleto sa nutrients nga kinahanglan sa lawas aron permi himsog, abtik, utukan, tangkad, magpalig-on sa bukog ug lami ang kaon ug tulog sa bata. Nasayod ka ba nga dili lang kitang mga hamtong ang makasinati og depression? Apil na ang mga bata. Makasinati usab niini. Usa kini ka kondisyon kung diin ang mga bata o mga teen mamahimong masulubon, mawad-an og pag-asa, walay interes sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Munang matingala kang naunsa man ang akong anak, di man imo tutoy. Na-depress di ay si baby. Ang depression sa mga bata, mga mami, mamahimong panagsalang nga problema o mamahimo usab nga magpadayon. Sagad nga ang mga bata maglisod og recover. Hilabi na kung walay mo abaga kanila o walay mo maymay o mag-advise aron ma-encourage sila nga manginabuhi o mabuhi og normal. Ang eksaktong hinungdan sa depression, wala pa ni masayri. Ang utok nga nagahimo sa mga chemical nga nakaapekto sa mga panghuna-huna, emosyon o mga lihok. Kung wala ang tama nga balanse sa mga chemical niini, mamahimong dunay mga problema sa kung paunsa maghuna-una, makabati kon makaramdam. Mamahimo usab ang depression nga namana sa mga pamilya kanang na-inherit lang. Hilabi na kung ang mga ginikanan dunay negatibong pananaw sa kinabuhi o dunay dili maayong batasan o di kaya'y tinagdan sa ilang mga anak. Dili gani ka maumulambing og istorya kay sige lang singka. Mamahimo usab magsugod kini sa sobra ka stress. Hilabi na sa problema sa eskwelahan, kwarta, pagkawala sa usaka higala, pagbulag sa mga ginikanan o pagkamatay sa binohing sapat o miyembro sa pamilya. Unsa ang angayan nga himuon aron matambalan kini? Una, importante ang mga ginikanan, ipatagamtam sa mga bata ang eksaktong atensyon o pagmahal, ang kanunay nga pakig-istorya, pagpaminaw sa ilang mga suliran o pag-encourage kanila sa paghimo sa maayong mga butang o pagtudlo sa pagsalig sa Ginoo, mao'y dako nga makatabang kanila. Kung dadon sa doktor, duna usab eresita ang doktor nga pampakalma, apan importante usab ang kanang ginatawag na cognitive behavior therapy o CBT. Maayo usab nga ihatag kanila ang eksaktong bitamina, hilabi na ang Kidiyaki Vitamins aron mahimo nila ang mga butang nga gusto nila buhaton. Muna, inana ka importante mga higala. Suway ragod ninyo gikan sa tulo ka bulan hangtod 12 anyos ang inyohang anak. Guwapo kaayog behavior ang bata. Oo, ilabi na kung ang pagpasunod sa ginikanan, kanang mga nagabantay niini, kanang ilahang mga yaya, importante na maayo og batasan ka na. Kay og dili na maayog batasan, ang maitudlo ana sa bata, wala po'y pulos. Pero kung maayo ang yaya, maayo po ang bata. Kay mo mo'y magbantay adlaw-adlaw. Tingana lang ka, mga bata, sagpaon ang inahan. Kay nga ano to? Ang yaya, ginasagpa tong bata. Abi sa bata, maugyod to'y maayong buluhaton, di ba? O, daghang makatuo, ana. Atong paminaon, ang mga mensahe sa mga nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Himsog na ang malnourished sa kapin isa katuig nga anak ni Jane Sarinos nga si Jonella taga Southern Paligi, Padada, Davao Occidental kay gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kidiyaki Vitamins na kung gamit akong baby ron good. Di siya dinahan matulog at wala pa vitamins ni Yaki. Karon kay, natulogun pa siya. Dako na po siya buyag. Hindi mo na siya karon. Lalo na siyang kaon. Kidiyaki
3: The best of me. Call me Cheeky Yaki.
1: nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala. Nahala, dinhin na lang takotob ha. Ugma, sa sunod na itong panag-uban, hinaot po unta nga makabinipisyo gayod ka mo. Dinhin sa ato ang gitunan karong adlawa. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok din ko rin sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsa on mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM, best joy and joy. Welcome, welcome po mga ka-joiners. Isa na naman pong hapon na puno ng chikahan at good vibes dito lang sa 105.7 Joy FM. This is Afternoon Joyride with, of course, ang inyong abang lingkod. Wala na pong iba pa. DJ Jam po! Ayan, DJ Jam on your service. Mga ka-joiners, no? Today is Saturday, Sabado. Bukas, Linggo. Tapos ugma, Lunes na po. Murag, gi-timelapse ra mga ka-joiners, no? Anyways, good afternoon sa lahat po ng ka-joiners natin ngayon na nagkikinig kung saan man po kayo and nanonood sa ating live stream. Nagka-live stream po tayo mga ka-joiners. Ayan, i-greet lang natin no, ang mga ka-joiners nato din ha sa Gov Gen, din ha sa Mata City, sa Banay-Banay, o diha po sa Lupon, na mayong hapon, mga ka-joiners din ha. And of course, hingka natin mga kalumunan ganis sa East Coast, sa May Tarragona, sa San Ignacio Manay, down to, of course, din sa Caraga, Baguianga, Katiel, and Boston. Hello, hello kay DJ Dandalan Dan dyan sa may Katiel. Kamusta ang bentahan dyan, DJ Dan? Ayan, sa itong mga ka-joiners din na sa Katiel and Boston, kung magpalit mo og Yaki products din na sa Katiel, na may 10% discount sa itong mga Yaki products, ha? Ayan, so avail-avail na po kayo. And of course, ang ating Colonics po ay naka-promo po. Tatlong session is 3-5. And ang ating Foot Detox rin ay naka-promo. Worth 300 pesos only. Ayan, i-avail nyo na yan mga ka-joiners. Kay para healthy ta kanunay. Kamusta mga ka-joiners? Welcome po sa ating programa ngayon. Welcome sa ating Joyride. Asaman ta mag-stopover ka lang mga ka-joiners, no? Siyempre, karong hapon, medyo nag-aulan. So, sa mga nag-pamiesta din ha sa Santa Fe, Barangay Santa Fe. Hello sa ating mga ka-joiners dyan sa may Barangay Santa Fe. Kamusta ang inyong fiesta? Daghan pa pagbisita? Kamusta ang mga handa nato din ha? Diba kasi last year mga ka-joiners, fiesta po to sa Santa Fe, no? Katong nga naglinog og perti kakusog mga ka-joiners. So, karon by God's grace, no? Ta maging successful po ang celebration nila ng fiesta nila dyan sa may Barangay Santa Fe. Sa atong mga ka-joiners nga nagapamiyasta ng galingaw-lingaw din sa Barangay Santa Fe, amping-amping mo kanunay sa inyong pagpanguli, sa inyong tag sa Kapanimalay, maghinahinay og drive, o niya og hubog na, dili mag-drive. No, no to drinking, drunk driving pala. Kung say drink driving, unsa naman ne? My gosh, it's a Saturday nga pala ngayon, no? So, unsa may atong gibuhat karong adlaw mga ka-joiners? I-drop nyo na yan sa comment section natin. No? Ano ba yung ginawa nyo today? Naglaba ba mo? Or namiesta ba mo? Asaman mo? Pila man ka balay? Balay counter, no? Pila ka balay inyong naatuan karon? Ilang bahay ba ang naatuan? Nako, bilangin mo yan ka-joiners. Pila ka salad imong natinawan karong adlaw imong nakaon. Pila ka mango float imong na compare. Diba na man na i-compare ang handa. I-compare ang handa sa balay 1 o balay 2. Anya paabot sa balay. Nakabalot naman. Mag-kuanda yun, mag-evaluate.
Evaluate na yun. Kang kinsa mang mingo float ang lami. Kang kinsa mang mingo float ang daghan o gatas na butang. Diba? Ganun yan. Binal, kumain ka na nga. Nagbalot ka pa. Tapos pag uwi mo. Nang libak pagyod ka. Dile maayo. Dile maglibak. Ayan, sa ating mga ka-joiners din hanga nagpaminaw sa tuwa karon. Maayong hapon kaninyong tanan. O niya, amping-amping mo sa inyong pagpanguli. O namiyasta mo din, ha? Oo, dili magpalabi og inom. Kaya karong panahon, lisod kayo. Na amping-amping kanuna, mga ka-joiners. Ayan, nagka-livestream po tayo ngayon. Kung naamay gusto i-greet din, ha, no? Kung naamoy gusto pa uli una sa inyong balay, oo, basag na miyasta po ito sa Santa Fe karon. Kanya, dili na ninyo machatan. Oo, ako rin bahala mag-shout out. Oo, i-comment ka na sa itong comment section sa itong live stream, mga ka-joiners. At babasahin ko po yan lahat-lahat. Pwede rin po mag-request, no, kung naamoy mga kanta din na gusto paminawan. Karong hapon, kaya medyo maulan man. Masa may nindot ka ron i-sound trip. Ayan, ako na'y bahala na, mga ka-joiners. And for your first sound trip karong hapon, mga ka-joiners, this is a classic from one of the OPM legend, Rico Blanco with Your Universe. Only here, 105.7 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, o sa man ang imabuhaton, pre? Just pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tuloka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan din niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kada ko tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Joy FM! Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

0: Uy, mata na. Huwag kang managinit ng gising dyan. Ayan. That was a beautiful song, mga ka-joiners. No? Ganda-ganda ng mga playlist ni DJ Jam. Ayan. So, gito nung radyo na ako na karong panahon na no, kaya medyo maulan. Hindi na ito mag-santi-santi karon. Feel na ito mag... inu-ay karon. Diba, anak man na, pag ating ulan, mag... magbalik sa mga nakaraan. O, kanang inaalala mo yung mga nangyayari sa nakaraan. Ay, ang mga kasakit. Ano, kanang mga moments nga nagapaminom mo ng aswang before together. Siya nag-recommend na si mga kanta niya. Karon kay wala na siya. Tuwa na siya sa lain. No? Kanang niya. Siya tawagan na karon sa mga batanon. Oy, kanang gayurn. Kayon. Nag-yurn. Sa may spelling ana. Yurn. Basta yurn. Oh. Saka na nasakitan ka. Maunan na, no? Ayan. So, mga ka-joiners, it's already 3:52 in the afternoon. Ayan, hapit na mag-alas 4. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng oras, mga ka-joiners, no? Pero mag-nailakaw ning orasan eh. Ano, paspas man kayo mudagan. Oo. Ayan, sa mga ka-joiners na ito nga, nag-apamiasta po karoon din na sa Santa Fe, no? Kanang, unsa'y tawagan na? Third batch mo sa mga mamistahay. O, ayan, amping-amping mo din ha. Mga palangga, dili mag hubog-hubog, dili mag-gara-garan. Kasi ngayon na panahon, mga ka-joiners, so, grabe na ang mga disgrasya, no? So, manang amping-amping mo kanunay sa itong mga ka-joiners din, ha? And of course, sa lahat po ng ka-joiners natin ngayon na nagbabiyahe, kung saan man kayo ngayon, ayan, keep safe po. Amping-amping sa pag-drive kanunay, mga ma'am and sir, at makaabot mo sa inyong destinasyon nga safe and sound. Ayan. And of course, ito mga ka-joiners din ha, nga nagapangapi karon. Kung 3-in-1 gapon na yung magigikaping other brand, ka-joiners, mag-switch na ka sa Yaki Coffee. Coffee Yaki, 3-in-1, mga ka-joiners, available na kanunay din sa itong Kanami building. O nga po tayo 7-in-1 available. Ayan, para healthy tano. Kaya kanang mga kape magod ka-joiners, no? Kanang too much caffeine. Actually, dili na siya nindot. Dili na siya maayos sa itong lawas, di ba? Sabi nga ni Mama Doc Bing kanina morning, lahat ng sobra ay masama. Munang, kung mga pe mo, uban na, nagapangape pero katong decaf na lang, no? Kaya para hindi daw kanang mag-jitter sila ba? Pero kung gusto mo kape nga kanang healthy mga ka-joiners, na po yung mga health benefits atong lawas, mag-switch na mo sa itong Coffee Yaki din here, no? Natay 7-in-1, na siya yung mangustin. And atong 3-in-1 po mga ka-joiners para healthy ta kanunay. And of course, para lami atong ipare sa atong pagpangapin, no? Kanang atong pagmarites. Ganon! Ganyan yan yung marites. Huwag kapi-kapi. Diba? Kanang isa kalingkuran. Pila ka kinabuhi ang naguba. Ay, ganyan yan. Si Kuan kay Mari. Sigaw si Kuan. Oo, si Kuan. Na basta kay Kuno. Kuno. Poros Kuno. Oh, delikado ng mga Kuno, ha? Gili ta mag-kuana ng Kuno. Kaya kanang Kuno, biya mga ka-joiners, no? Abi mo, karon nga panahon. O, mali imong information nga ginahatag. Pwede ka makasuhan. Oo, kanang defamation or unjust vexation. Na! Mauna na ron. Chismosa ka ng mga maritas din, ha? Ka ng mga silingan nga nasigig maritas yung kinabuhi. Hala. Dili, okay naman na mag-chismis, no? Pero dapat dili at makagubag kinabuhi sa ubang tao. Charot! Charot lang. Ayan. Atik-atik. Atik-atik pag ka din ha. Otro po di ay ka. Diba mga ka-joiners, no? Siyempre, karong Sabado mga ka-joiners, unsa man yung gikabisihan din ha. Since it's a weekend, unsa may maayong buhaton karong mga ka-joiners. Uban karon siguro namilo sila mga nilabhan. Ang uban, nagsigig tanaw og AI nga video sa cellphone. Oo, kanang episode 1, pag-scroll ni mo. Lahi na nga episode, sa lahi na po nga salida nga AI. No, ana man na, or kanang Chinese drama. Kanang gidab nga Chinese drama. Bueno mga ka-joiners, kung unsa man yung gikabisihan din ha, no? Padayon lang, unya, pag-avail na mo sa mong Yaki products, no? Mga ka-joiners, available ka nun itong Yaki products din sa itong Kanami building. Kompleto ni mga ka-joiners, kung nagasakit inyong tuhod, especially karon nga nagaulan-ulan, ang mga tuhod, malukar. Marang pag-belong gold mo mga ka-joiners. Or mag-Yaki liniment oil kanunay, mga haplas-haplas, huwag gamarites din ha. Para hapsay ang tulog unyang gabi mga haplas o gay Yaki liniment oil. Unya, pag-inom po ng Yaki capsule mga ka-joiners, kay naana din hatanan ng mga nindot nga ingredients para healthy ka kanunay. Uga makabatukan ng tanang sakit. Unya ka ng vitamin C po mga ka-joiners no, para atong immune system isug. Oo, mulaban sa tanang mga sakit ang possible nga mo abot, no? Kaya syempre ka lang mga ka-joiners, ano po na yung kinagigikahadlukan itong nakuan sa Russia nga virus. Oo. Murag mag ang uban na ingon na po nga murag maghimo na po tagdalgo na coffee ani 2.0. Simba ko mga ka-joiners, no? Dili na ta mag-wish ana. We're hoping nga dili na siya mo wag-katap mga ka-joiners. Pero base sa mga articles nga nabasahan na itong marag deadly jud ka niya, no? Mas deadly pa ka niya sa coronavirus as a COVID. O, manang aping-aping ta kanunay mga ka-joiners. Maghinlo sa kamot, dili magunit-gunit, o bisag kinsa. Ay, kinsa? Kinsa man ang gunitan? I mean, dili magunit-gunit, o bisag unsa mga ka-joiners, no? Pero okay na po ito, dili magunit-gunit, bisag kinsa. Alam nyo na yung gimin ko. Yung mga naga-side bit dira, naga-sidelines, ma-sideline, side hustle, no? Nanikamot ang side hustle, bisag minyo. Ay, anako. Dila na pwede. Karang sigig pang side hustle ko nuhay din, ha?
1: Atika ko, no?
0: Atika ko. Kilala mo kung sino ka? Undangin na mga ka-joiners. Kaya hindi masok ko ang management sa taas sana. Never! Never yun. Ayan mga ka-joiners. Ngayong hapon, isa naman pong kanta ang dedicate ko sa inyong lahat. This next song is a beautiful song. And I'm sure nga we can all sing along to this song. Wow, rhyme to, ha? Ayan, this next song is by Kamikaze. This is Narda. Only here 105.7 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maobitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: you with my 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

ka-joiners! Kamusta? Welcome sa second part ng programa po. Ayan, after enjoyride pa rin po, kasama ang inyong DJ Jam at your service. Mga ka-joiners, check your time. It's already 4:21 in the afternoon. Hello. Kamusta kayo dyan? Usan yung ginabuhat tara mga ka-joiners? Ang uban marag relapse gyud. Yun pala yung term na hinahanap ko kanina mga ka-joiners, no? Relapse. Ka-relapse sa mga kagahapon. Oh, grabe po ang kata ni DJ Jam, oy. Unsa man na imong sala, nga perte kadako, nga nangayo mangkagpasaylo. Atawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa mga sala ka-joiners, nako, sabi ko na nga ba, diba mga ka-joiners, magin akong ginaingon. Unsa man akong ginaingon. Basta, alam nyo na yun. Siyempre karon, medyo tugnaw ang panahon. No? Murag gusto dyan tag na, kana na atay ka, cuddle ba? Cuddle weather man daw ni, cuddle weather. Lain pa yata ka ng mga batano, no? Cuddle weather. Mag-cuddle-cuddle. Sama ng cuddle weather. Mahalakin. Sama niyong ka-cuddle din, ha? Sana all night ka-cuddle.

malipit. Trabakain ka karon mga ka-joiners. Mahal ang... ito nga kanta. Kanang... mahal magmahal. Oo, yun. Mahal magmahal. Inood ba na mga ka-joiners? Mahal ba talaga magmahal? Amot lang yun, no? Kaya wapag ko kabaloon sana. Di ko alam kung mahal ba talaga magmahal. Ang alam ko lang, mahal ang diaper. Mahal.

0: mahal ang bugas. Mo nang dili ta magpalabig kadal din ha. Di ta palabig kadal kay basiga nadala na po sa inyong mga emosyon din ha no. Supraan mo kadal weather din ha. Hala. After 9 months. Ayoy! Congrats. Mga kabatano na to din ha. Sabado ba karon? Sa inyong gikabisihan din ha. Naghimo ba mo assignment ninyo? Eh pasa ninyo karong Monday. Marating exam naman po. Oh. Hala pang hunat mo study din ha at mga estudyante. Kasi kayo po ang pag-asa ng bayan. Kaya ang pag-asa nating bayan. Ang pag-asa nating bayan mga ka-joiners, kabalo mo asa. To Singapore.
1: Ginahan ka?
0: O na diha ron. Kung sa mag-Singapore. Ah, lang. Soroy-soroy lang. No? Gihimo rang kuan. Gipamilite rin tao ng mga tax na to, taxpayers. Karte, ka-epit. Ayoy! Talaga nga naman. Ang galing-galing talaga. Iba rin talaga maging Pinoy mga ka-joiners, no? Minsan nakaka-proud. Minsan. Nakakasakit. Diba mga ka-joiners? O nang amping-amping ta mga ka-joiners. O niya, apilan lang po na to itong paningkamot o paning TL din ha. O pag-ampo, no? Siyempre mag-ampo, mangyod ta. Kay para i-bless po ta ni Lord, no? O dahil sa ating pagpaningkamot at pagpaning TL, magyaki products po ta, oy. No? Kay para himsog po ta ba? Para laban na laban. Laban na laban tayo sa lahat ng hamon ng buhay, no? Ready kay ready ta kanunay mga ka-joiners. Sama na mga challenge din ha. Ready ta i-take na o ready ta nga i-slay po na mga ka-joiners kay nakayaki product man ta, no? O na nga, mag-avail na mag-yaki product na to mga ka-joiners. Available na sa inyong mga suking butika o tindahan handiha sa inyong mga areas. No, yaki products in your area. Then ha sa Govjan, then ha sa Lupon, sa Banibanay. Oga, there is a East Coast pod, no? Available na sa inyong mga butika o suking tindahan. Pamalit na mga ka-joiners, dili mo padugay-dugay. Oga, sa itong mga ka-joiners na sa Katilog, Boston, na amoy 10% discount sa itong Yaki products. Yun, namay yaki discount, no? Namay 10% discount din na sa itong Yaki products mo. Avail na mo mga ka-joiners na ito din na sa Boston o ka-TL. O niya sa itong mga ka-joiners po nga gusto magpa-food detox na tayo promo karon. 300 pesos na lang po ang food detox from 500. O niya atong Colonix na natay 3,500 for 3 sessions na nakanunay mga ka-joiners. Ah! Ang galing-galing talaga, diba? Thank you po kay Mami Joy. Ayan. Hello, hello kay Mami Joy. Mami Joy, we miss you so much. And Sir Romy po, no? Tapon, makauban na to atong Mami din sa station, no? Ayan. So, itong mga ka-joiners din, ha? Nga, nag-relapse paghihapon. Ay, wala matay kumana ng relapse, oy. No, mag-New Year na lang. Mapakaka-move on. Pag-move on, no? Ayan, mga ka-joiners, this next song. Isa song, kung nagbasol ka, nga, namiti mo na siya. Kaning kanta, ha? It's for you, ka-joiners. Ayan, happy relapse day, ha, ka-joiners. This is Sana Di Na Lang by Dello featuring Giselle. Only here, 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Pre, di ka po ay nako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
7: Kumagatuo ba kay akong itlog nga itaw? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingon na lang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
6: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga kalumunan ko, at imanonato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braids.

0: braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
1: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
0: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
3: Katiil Glass Services.
2: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
4: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
2: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
5: Afternoon Joyride.
6: Afternoon Joyride.

o'clock kicks in. Ayan, grabe good kapaspas sa oras mga ka-joiners, no? Monang, dapat every minute, no? Every second, every minute, every hour, gina-seize dyan na to, no? Sa may kuanan sa to ang sinultihan. We should take advantage, no? Ayan. So, every moment, mga ka-joiners, dapat we are doing what makes us happy, diba? Make every moment count. Ayun. Ayan, mga ka-joiners! Ilang minuto na lamang po at mag-alas 5 na. Ayan, mag-prepare na punta, no? Mag-prepare na punta para sa itong panihapon. So, sa itong mga ka-joiners din, ha? Nga nagpangapay paghihapon karon, hala! Igopog maayo din, ha? No? Unya, maayog simong pagpangapay din, ha? Ikaw na una kag mga maayo nga butang. Ayan, unsa man imong ginauhuna or kinsa man ang imong ginauhuna karong orasa. Ay, nag-relapse ka din, ha? Di na pwede. Mag-move on at kanunay mga ka-joiners. Okay, mag 2027 na, 76 days to go. Mag-Christmas na ta mga ka-joiners ko. Unsa man imong Christmas list din, ha? No? Lastaran na na mga ka-joiners. I-update na imong mga Christmas wishes din, ha? Ilang tulog na lang at tayo ay magsisimbang gabi na naman. Talaga nga naman mga ka-joiners. No, grabe kapaspas sa panahon. Ayan mga ka-joiners, magpapaalam na po ang inyong chikadorang DJ on air. Ito pa si DJ Jam. Magpapaalam na po ako sa afternoon joyride. Of course, same time, same good vibe, same good company. Until next week po mga ka-joiners, bukas is Saturday. So ayan, before I go, I'm just going to leave you a beautiful song. Ayan, since nag-relapse kayo dyan, no? Sulitin nyo na yung pag-relapse nyo. This is Kalapastangan. Goodbye mga ka-joiners. Amping-amping makanunay and I hope that you all have a good weekend ahead. See you next week.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, gani na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Koje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaw ay makapildi. Suway, ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kinikidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy mangayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang yun sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila, aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mauna nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamin sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak, o dili kamo magmahay, o dili kamo magka-problema, mintras nga dako ka na sila. Mao ka na ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya giimnan nako og Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo,
3: si Melissa. Si siya?
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Tingnan mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo. O niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil. O niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nahinubag sa ako ang ulo.
3: Kung sinong dala itong hubaga? Kung sinong dala itong hubaga?
4: Pagbasa. Akong giin na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga herbal oil.
3: Unya?
4: So this lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napit na sa imuhang ulo?
4: Dari asa may napit dito sa anong alimpulo. Kaya
3: kining gato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Kaya akong giin lang sa Yaki Capsule. Kaya akong giin lang. Salamat kay Kuya Loy. Kaya nag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa'yo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to. Dili po to siya ka ng pigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito nakasinatian?
4: Oo.
3: So, karon okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal, parabis na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: The best kami. Mao kanta Joy sumili sa Eerie Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Duha ka unsa, usupod mukhaon. Niya kanini sa, buya kod patulog.
3: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
2: Matagbong ka, sa imno na ako, sa humalil ako mahaw, sa imno na ako yaki.
3: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sirap.
1: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Nyaltu ko sa amo ang buking kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod nimo, pre. Sa amo agyud, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastang taasa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya ako apong pagamya na akong bitin.
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mula siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mag-inom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre. Rapid yun ka ng gone ba, kadlaon ba kay pagkagadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ug mo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako maburag halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
13: Now here's something from River Maya.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So pag ginatikan nimo na collagen, kana sila mang inat ng imuhang mga badli

0: Eaten, kaya araw-araw, hindi yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ay, unsaon mo ni Uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
1: Ug kung budget ang inyong hanggiyon hona, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
6: Katiil Glass Services.
1: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
7: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako itong bukol, Len?
2: Maranag ka ng tutunod ito sa kamot na to.
3: Unsa ka iinom mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang punako sa iyan Yaki Uwi.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga titingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang hantod ka lang, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride. Evening.

0: Tay, kuya, what? Tung among exam na mo gani ha? Mura man tong pareha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman din ha? Kung saan ito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray sa ang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya ka pagkabuntag yan to ara ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marinay mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yung
4: ginom? Duwa ka pad, wala na lang kaya wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kano masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bago mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atog tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi. Fee Baklay Yaki. Ow!
4: the best kami.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaanang kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ako isa, usog po mukaon. Niya kaning isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Kaya mataag po ka, sa imo na ako, sa humalil ako mahap, imo na ako yaki.
4: Unsa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan ako ni Apple Sam. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Kuan, nagsahay buntag. Nagsahay ito hapon.
4: Kung sa gigamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan. Asya naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: na nga eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor at
1: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
4: Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7 Joy FM. Pinoy. Pinoy. Novelty.

0: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
1: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
2: Ano sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
1: O, anong go, lagi mong go, itong sige ko ka na mo. Sahay, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi na mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, kaya ko capsule yati. Ang ay man ko, sa tulong ka capsule,
0: yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karne.
4: Ngano po?
3: Eh, morobi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuwan daw itong nag-is anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: 105.7 Joy
1: FM. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Honorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan, Kino?
2: Duwa ka pad, wala na yung lahing. Kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Inday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Ganun man?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana. Maglungan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
5: Yeah, kamusta man yung love life karon, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
5: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
9: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
10: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
9: Ang manggol, lagi manggol itong sige ko ka nang usaha ay may lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samaran akong kutukuto, di, kaya ko capsule yung Yaki. Ang ay man po, sa Suloka Capsule, nanawa
8: man
9: ako ang
8: gibati
9: ng
8: hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Rewind

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang itlog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
5: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Iya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, mo ni mo ngano ni gana ilang kaon.
5: Pero nakaagbom ta, paimno na ko pa, nga nila sumaha, paimno na ko Yaki.
4: Unsa ka Yaki katong Kidiyaki Vitamins?
5: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
7: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahapla. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Tinuod siya na iya.
5: Kumusta na ron?
4: Wala na ni bukol.
5: Unsa kadako itong bukulin?
4: Maranag ka ng tudlo ito sa kamot na to.
5: Unsa rin kung inumin mo ato?
4: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
5: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
4: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay ba? Uso ba'y tanaw ni Bus ako ang nawong kagura?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI, dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ako yung dugo ko. Kung dinak na dugo ko, nangangam ako ang pinulit ang kanyang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pilapod ka, adlon niyo mag-iinom to?
6: Hindi, tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Rewind Sunday.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa kapad lang yan, Gino?
4: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingnan siya na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ning bukol.
4: Kung saan ako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
4: Kung saan ang inumin mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
4: Kung sa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-i-haplasan na po na ako sa iyang Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Sabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
5: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
4: You're on Rewind Sunday.

0: Baybaya nga kuwag uya ba? Ako ang gikuyog sa amuang balay. Paray pa ila-ilaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: Onya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila pa ka mga haplas po?
6: Juan, sa bunsa, gusay, ito hapon.
7: Kung sa gigamit yung mga haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy FM. Rewind.

0: Yoshi, Shiki, Yaki. Mayong adlaw na usab kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit o nuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Englisho na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot, na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin-to-skin contact. Kana ka ng saghid-saghid. Makatakod yun na, matingala ka nga alak. Nasaghiran ramang ko ni ko. Ano nung ngatol naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang mite, mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mo kalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, mulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya kapi, nagubag ang iyang ulo. Ang hadlok ay kuba. Ay, nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po, layo. Sa anak kong